0: Okay, hello.
1: Hello.
0: Ova no mo ne.
1: Daniel ni baju.
0: En baju no, mo o gbe.
1: Mo wa cho mi. Felix e ti di tama ko.
0: Alu lu mo tete. Ona ye
1: mi.
0: Ka fi o, a fi o.
1: A fi aya ni ba re.
0: Fo gbe awon mo ti.
1: Mi han ye me ni yo o tesin. A fi. Ni mi gwa me he wala ke. A me han ni e ko me fe mo aya mo ni. Koni a fi eni ba be ko e ba ni na wo fe ko ni wo sa wo de a fi e po du fa so ene pe ni yo ha mi ka
0: yo ni mo iwa do a fi aya ni ba ni na wo ka mo ji ni ma ka ko mi atwa pe o ka fo ni se ko te ba na gbe ko na bo cha ni fi mo no aha 0302 303 491 492 0599 922 922. Hello, last caller. Afi, then what do more? 303 492. Yes, 492. Hello,
2: Abega.
0: Afi.
2: Afi aya neba ni nawo diga bega
0: ye shi ba mo fa na mo ne
2: a cho mi atokuti
0: atokuti ntwa keje nigbe
2: mi ntwa keje gbawe mi tuni ye je gbawe ni ke twawo e
0: o mote
2: manche efe make diga bega woni bo dada dai mi no ba twa lala ye we do good peke ke ye o twa ni ke kon lala ji ni ngo botwi ni mu wona da ke kwa la ta ke shafi na ta pia ne kumu o ke tashi ye afi kumu la no ta ba gande mu wona bo wa wa kwa ya fi aye gami la la ji ngo ba to na wo so ta en sound mba
0: gana la ni fe gana la ni
2: eh je ne ke kwa la la ji ne ko to awo ko be ngun
0: yo you even enu next you come to your company on
2: oh DJ Becca it's worse than the watching when the one I'm on now with
0: me oh kekim
2: oh kek wala la kumi hafo mi hawo kudu wana nolo chungo
0: you enu
2: okay oh you are the one